da JNIM yana kuma nuna yadda matsalar rashin sahihancin gwamnatin Mali ke ƙara tsananta, musamman gazawar aiwatar da yarjejeniyar Algeria ta shekarar 2015 da kuma rashin ikon gwamnatin tsakiya na kafa cikakken iko a yankunan arewa sun sa masu neman ɓallewa suka sake komawa yaƙi da makami. A wannan mataki, gazawar manufofin tsaron gwamnatin mulkin sojoji ba wai kawai tana nuna raunin ƙarfin gwamnati ba ne, har ma tana nuna yadda aka buɗe ƙofa ga wasu hanyoyin mulki na daban. Haƙiƙa, maganar FLA ta kafa gwamnatin cikin gida da kuma tsarin shari'a mai dogaro da musulunci a yankuna da take iko da su na nuna ƙoƙarin cike gurbin gwamnati. Sai dai wannan yanayi na ɗauke da manyan hatsira dangane da sakamakon siyasa na dogon lokaci, duk da nasarorin soja na gajeren lokaci. Kodayake shugabannin FLA suna ƙoƙarin gabatar da kansu da magana mai adawa da tsatsauran ra'ayi, kusancin aiki da tunani da suka kafa da JNIM na iya lalata sahihancin ƙungiyar masu neman ɓallewar a idon ƙasashen duniya. Musamman irin wannan dangantaka da wata ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida na iya sa rikicin Mali ya fi shiga cikin ajandar yaƙi da ta'adanci ta duniya. Wannan kuma na iya ƙara yiwuwar tsoma bakin ƙasashen waje a yankin tare da mayar da rikicin daga na cikin gida zuwa na ƙasa da ƙasa. A gefe guda kuma, rawar da dakarun haya masu alaƙa da Rasha, wato Africa Corps, take takawa a fili na ƙara rikitar da wannan yanayi. Tilastawar waɗannan ƙungiyoyi na ja da baya sakamakon cigaban FLA na nuna yadda dabarun tsaron gwamnatin mulkin sojoji da suka dogara da taimakon waje suke da rauni. Wannan cigaba yana nuna cewa tasirin Rasha da ke ƙaruwa a yankin Sahel ba cikakken ma'aunin daidaito ba ne, akasin haka yana iya kasancewa mai iyaka a gaban sauye-sauyen masu ruwa da tsaki na cikin gida. Idan aka duba ta fuskar yankin gaba ɗaya, wannan sabon tsarin ƙawanci a Mali yana da yiwuwar haifar da tasiri masu alaƙa ga tsarin tsaron yankin Sahel, musamman ƙawancen ƙasashen Sahel, wato AES, da Mali ta kafa tare da Burkina Faso da Niger, yana shiga kai tsaye cikin abubuwan da ke faruwa a Mali. Yayin da shugabannin FLA ke yin kira ga waɗannan ƙasashe da su kasance makwabta na gari, suna kuma amfani da harshe mai ɗauke da barazana kan yiwuwar tsoma baki. Wannan yana nuna cewa rikicin na iya samun girman da ya wuce iyakokin ƙasa. Hakan kuma na iya ƙara dagula yanayin tsaro wanda tuni yake cikin rauni a yankin Sahel. A ƙarshe, ya kamata a yi nazari sosai kan ɓangaren aƙida na wannan ƙawance. Daidaiton amfani da aka kafa tsakanin fassarar musulunci ta cikin gida da FLA ke bi da kuma mafi tsatsauran ra'ayi na JNIM na iya zama mai amfani a gajeren lokaci. Amma a dogon lokaci, akwai yiwuwar bambance-bambancen da ke tsakanin waɗannan ƙungiyoyi su rikiɗe zuwa rikici. A tarihi, yawancin ƙawancen ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a Sahel sun watse bayan samun nasarorin dabaru, sannan suka haifar da sabbin rikice-rikice. Saboda haka, ya kamata a ɗauki wannan haɗin gwiwa a matsayin haɗakar ƙarfi ta wucin gadi maimakon tsarin siyasa mai ɗorewa. A taƙaice, ƙawancen FLA da GNIM da ya bayyana a Mali yana nuna yadda matsalar tsaro ta ƙasar ke ƙara tsananta da kuma yadda rikicin ya shiga sabon mataki. Wannan cigaba ba kawai yana da tasiri ga abubuwan cikin gida na Mali ba ne, har ma yana da yiwuwar sake fasalta tsarin tsaron yankin Sahel baki ɗaya. Raunin ikon gwamnati, ƙarancin tasirin masu ruwa da tsaki na waje da kuma ƙarin haɗin gwiwar ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai na cikin gida na iya tura Mali cikin wani yanayin rikici mai sarƙaƙiya da wahalar hasashe a lokaci mai zuwa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da Yasmin Ahmad, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandebeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.